see for now all the time o mu monitor no monitor Jesus ninje se bia o mo ajene nsem na dio nemum o mo ne nya adwen ti ade bia Jesus na ma all ye bia no o mo bo modern se na dwuma no eho beba asem na dwuma no eho begu fi wodi panim na dwuma na all ye no ni pokra ntie ni pokra mundi na ti ni pokra mfa adwen ne ma ti de bia se farisee ni di Yesu wachi a ni nyina ne so pese wo kire di pase akwa wi a wo koyi omfa Moses mra nya adwuma omfa Moses mra no nya adwuma te mo bia ntie no todane ya sofo mpanimfo kora sadaka ya bom sofo mpanimfo bible ne ka sofo mpanimfo sadaka ya bom na ye busa Yesu asem just to confuse him about the work awo ye no nya bibia e todane atwefo nso nam and some of us and come to find the one year and some other as my year can tell because I dear BSC beyond the Susina. What dear, and you're ready. I tell for a commas, I tell for the do say, and I saw this a milk quack of report to a dear B. Now, dear milk quack of report to your benefit and my chrysosome to call me coyano. Dear be report to the idea a page up chrysosome. Report to the idea a page up pillar of Zion. Report to the idea a page up Pentecost. Report to the idea a page of Methodist. Report to the idea a page of Assemblies. What do you imagine? If you crown, so be Baba report to who die a wasia wubia noa. I just a wubianica. I just a wisha da cofreno. Se omra me report to se wasi die. And yes, our padia. Ne bebusia wase. Nemra bonisia or Baba report no. Or se da pufreno. One freno. On one a baye, no de report to betuja. Meka kwa remember say recently na mi hu ade bi omun so so for ba ko bi no ma for so a ne record din bi ana wa kwa ko yesi wa kwa ko islam si we see obi a invite sa twere for no but omo okoy just say ye ade bi a se kristo suma nkasa no ni nyina so ni bedwiri ti ade we nyen ne na sha ase ye ti o wona kristo asempa no say we the both two say pa ye wona beji die sa na ti wo wiase ya tinye se ni pe o wiase nyina no ebeji awade asemadio so obeye sofo so obeye I'm talking about so ye pastor wo ye evangelist na wo ye nyame djuma ye ni necessary anoma we wo enhu na thought that you be confused awu djuma na wo ye nim you might think say assembly kra ka kra ni pantie pa wona wo su nyankopom de dan kwa no asi wo say ye won dia na wo tie pa we ye ka bibre be tie bibre be jabra bo bia na wo ba kane na wotim kan ni obi akromfo asem na wote ya watwe no obi su gusu etu odan ko wa wokwa no kro nebo na obi adwamanfo asem na wote ye no ama na tumi ayi ni wo firi na adwaman monum ama ose me adwaman me obi u abetra so dem ama obi su tia so dem asem aye kan so nye na adwene se waye de be wo fa tisane tie wo wiase ya ene kisosom te kisosom nya de se bia si aba be si wono di pe wo wiase nyina na Yesu kura bai wo se beba amia me kura me diem no me kura me dia ne kura bi amfiri me ti afi dudu agi me no wona timi agi me dia di ni mama wo ntumi wo se beba amia me diem kura no wona aye me dia kura na septeme o ma anye me tena me kase me jose ka wona from dia ko bi ya de ne senke wo nyina so ka de na wo ye ya de pegya ade na wo ye de ni munyam bre na obi atwe kwa ho se ni munyam ni beka no ba kristo som te bia na de yo no ente sa to ne di yesu wachi te sudiki ni di yesu wachi a enye di odi na chi ni se bi di na chi se ne nsem na wo ka na mi sudiki ni mi kwa ko pati o de di odi yesu wachi nyina ni se owu so de ya no sudiki ni nyintum ente wo kwa se yesu beka owu so ya wa sema yesu su na ma no so akobo so me me de me kra beto me sa fa bio mi mbe wuni nansa so be sole ti sudi kini di a wodi yesu achi ni nyina ne se oni yesu nya adwen fa wodi oyim ti se bi sudi kini di yesu achi se ensem na waka na kwa akogi o sudi kini na di suya no no oni wu sole ntum ti ade wo so wuni se kristo som ye som a sa wo ba be wrem sa wo ba be som na wo pedan kwa ma wo a there are certain things a wo se wu no ye mabu a wo wu na ebe oso osum ne wo mu no enyema nyina be ko bete osum a enyema nko boko e ma no ye kristo som o osum a enyema nko boko e ma no e ye kristo som ene koteji ba ko ye be kinga acts chapter 19:23 but me ka se bi chira ti osum ba ko a enyema enye bete kra ma no ye kristo som osum bi e betuma ye free ba kristo som ntesa
osom bia betimi afa ne wadi ba kristo somo ntesa te so be wura som ne mu

Bank kese wo asante mantam ha kumase ahen kro me pa cho ato apete omaduma panti twana mo na fa ho bom na bibia nwe pa ma obedia dance FM waka sa obedia dance a cheo yonko se ko because nkofo na djuma FM omusika sam so so ye achuma kwa ngoma community bank PLC ajishe ni se na tie o pebe sia dia tre wadjuma mo from 10,000 to 100,000 Ghana cedis ye do mama se timi aka